0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Luma funati, luma guiñe sun luyeri fulasu le gemet, y la gulauti marfili, fulasu buiduburiti, buronce, grabu, luma dubu miriti, canela, kateleburi, hemeti, kupali, mira, y biñei, diwei, garaba, fuluaru finutu, luma trigu, baruti agia animalu guhalunti hanaha ilagu, mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigi elu halugura hon. Hariya gubalu buru guligia.
2: Uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye suni risini luma wende ile buma nyahapoi. Feri dibali lu sundan.
1: Hanya halugura habani burikata ile ani risi helida uburu gule heredur badise le hanufu deloi habai chu. Ayahu heina asakri heina apa meharinya gu.
2: Fugi abu uburu guweriti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finutu. Tuma daugwa tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buiduburiti luma perla. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
1: Sumbri tarine ugune, pasaheru, madulugu, hama sunha na dagime ibanya baranaha aba herederu disa. Dati leharihini, lugumule lilaku tu uburugu, aba haguwaragu harinyaga.
2: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
1: Aba hichagu, kaliki hablu, ayahuaha, asakriha, aguwaraha.
3: Fukiangu Babiloni, lebe weime, disi enyaybe sunha, nakune bwenye waporu, barana, laulirisi, anilitara dumusu ora, gurio huwa. Gunda huma laule suser duboi, du Babiloni. Bubuye siyebe, umuhunguye apostolu, ama profetebe, ama sunlani bubungi, la aduga libungi iriche hun, la ulasiye diruni.
1: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dhugle itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniyego.
4: Itara luba, la radi da gudiniwa Babiloni, uburu gule weyibwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, Fidu bemeri, uwayane gie na dagime tie bida nika uye. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galangu bida. Magambu wadigialime arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu. Alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profeta gu, hama ha lani gubungiu, luma hata sunha afara waguba ya ugowa gu. Dari wali hata sunha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
5: Apocalipsis, capítulo 19.
1: Lari ya kata ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa na ha.
6: Aleluya, lani wa mungi ya salvaruni,
7: weri kundi na umbaku.
6: Laduga abasura kudaki, lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi mbali ya mbo ulau kakalu kuri. Hagu ya kudalali, hapara wa mungu lani kitu aku.
1: Abaya, haguwa na ha.
8: Aleluya,
6: aleluya, magumu be la muda irutukumuleli.
1: Hati wengadri wenya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mchu chili muwarugu. Hudugu watia lubungiu le nyubai luagu lala. Aba harinyagu.
3: Itarala, aleluya.
1: Aba tilagabu, lariyagu aba umala liyarafa luige lala bungiu.
9: Ruku ma uwehi guni lubungiu, sunhu guja le esezi dugani, ani inebe lakum, weyanya nyubrigini.
1: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Aguara.
3: Aleluya. Gumese li wabude mepuindi ule sunti baitabafu aruwe. Gunda guwama. Guiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gune lu. Latiga chiriha lidani la mari yedumu gu. Aranse uladai. Tautadagra gu linu tofinu. Haruma animiritu gu.

0: ګوره مدونه متین یلو حمیس رهونی وا هبا لوبای تی لوګو بریلاری گیوما ابا می حمیس رهنی سو هاوم بیا هدون رگو ابا هودی مو سو مدرگو ابا هوندرونی سو هاوم بیا هدون رگو بوی تیا هم وری بتیا ابا تبوی شومون هاو ګری گیا ابا تی لبلو نورو وی اری هیا میسر هوتیا ابا لری هیا ابا وګری له ما سانس رگو تی کای لوبا ابا ماری ینی ابا لری ګولو نو مادا ایدلینیاگی به بلون و به نیاهو مسانسی رو گوه که لبا آبا ماریه ای ابا لارینگو اروه هون های تنی رو بانی لو دابولا گراغو همونی لوگو دی لوما لوحب فوی همونی لیدون لبوریگا لبوگو دی بای لینبا لبای لیاهو وحا اکنی همه لاری
1: ابا لارینگو حسوسو هون ها اگامبو بالی
0: گی بیتیا اگو ارو تیا لوحه بلون لیدون لروه ها بونگیو گاما لومون می بیتیا انو دیرو تیا
2: Aba hodi fariseogo, aba howara do ariya kabala gayara la hadiga, lo haniaga gaduni hesusu kati le wagoti gayara la hadari ro liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uara hama hadage lanigo erodesi, ariyanga lu hesusu.
3: Maestro, subudi wamuti lagu inaruni la bariyangu be, lagu gin arufu dabani lemeri bungi lagu inaruni, manufu de uganika wei, ladiga ni kata la luerigu grigiabu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
2: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba laria guhon.
0: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu no gumadi no.
2: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi bali aba laliga dunia.
0: Kaya wale laube sensu le, lumaire le buruwa nyumbai luago.
2: Aba harinya gulu.
3: Lia valuma liri uruwe roman.
2: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lo bungi.
2: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Abati harinya gulu Jesusu.
4: Maestro, aninya gati meha Moisesi luagu ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya jia wada aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua. Dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa anu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gulei guatan. Ladiga libidinye togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don. Amo halime habagari, mamari don haba, michu gong hamaya me hasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahiti luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinga humagili sale larinya gubi bungi yu wanari gu hon, larinya hare, au lubungi yu te bai Abrahamo, lubungi yu te Isaac, lubungi yu te Jacobo, ite larinya lubai te, ahi hamuga hilanyu hanya lubai wuguni ya hagia lun sonda, marinya guti hamuga bungi yu luago habungi yu te lan. La diga mama habungi yote hilago wanyo bungi yo, habungi yote ya miwa ginyo.
2: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri duhanigi low le larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fari seogo luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogo, aba hondarago. Nyenyen aba hadage le arufu dahati liduru do Moisesi, abu seruti lochago ni Jesusu, aba larinya gulun.
5: Maestro. Kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiyo?
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hinsi yela babure mele bu bungiyo te bun tau somba nigi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, urumye tiginya lida ge son luguma di bungiyo. Ani lele biya ma lida weri gu ni le nege le, itara linya. Hinsi hama bibiri gu bun kei binsi gu bunguwa. Bia agumadi le, Lige ebu belun sun liluru do Moisesi luma harufu da ha profetago.
2: Sun anyaha la fariseogo ondarego, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kasa harita go be libubiri Kristo le la nuwa dirubi bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
2: Aba harinya gulu.
5: La diga wagu Davidi.
2: Aba tilarinya gu Jesus suhon.
0: Ida linya tilagua rubali Davidi keya bura me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bura me, nyuruba luege nowere, dari nichigo niya baga niyo labu giyon bugode. Ida lubati la diga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
2: Uwati ni aba longa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luleabi alga dagwe.
6: San Mateo, capítulo 23.
2: Aba tilarinya gu Jesus haulani disipulo gu hama hibiri grige hanyen baya.
0: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés hama fariseu gulu hafura wago duni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai mesun le harinha gu benhon. Gama lumo mafala ra humai le hadiga bai, la diga harinha gatinha aba kate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagaya, madiga tinha ni kata lo hitera guninha gurigi ya, luago buri anuguni lani na luru du le hichi gu bai hawago. Hadiga ni son kate lo harinha ni gurigi ya. Hinseti hon lo hichi gu tiranha ni gafu lao lereru bungi hereberu gu, luma luago buri haruna. Luma lo hadagra gu tau o to dururutu. Usente harga dani lupi doaga yubaru li dan egi ni luma halag le hala weiri gu tinha tida haligili sin. Usente lo habusra gu gurigi hon lao sarago inebe sei umada. Lungi lagu waruni wa hon maestro gu. Ayin huguya, migra humalu laniya wagunu wa hon maestro gu. Adiga son huguya aban habu, ane abar ginye ginye ha maestro au le Kristo bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi li da ligabri haguwaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru huguya me lon laniya wagunu wa hon abuti ladiga Kristo rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri, ligia weiri guti mabe hidan. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri, luna bu dagwagu dawaba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu, la weiri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu, biangu wa tigibu. Ladiga daruhu mutibu lubenari ya ruhu ya nile sielu bai, loi hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti, migru lon hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya, aruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu, biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai, lunti ibidi wala, aba hadangu furia yule migine gutilu bungi yu. Ligia weiri ti mabai lubai hasufri no luaigin. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya liluru do Moisés hama fariseo gu biangu wa tigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humai barana alu hagurigi lu hani gume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai, aba hadigu ni agurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ogati sigu hau. Ugiabu gu hugu ya dunda ya tinha marinhi tinha. Arinha gatun luagu lela gurigi ya ichi guti dimurei. Ahin afino tuagu templo mala na lira. Ani ahin la afino luagu tigolo na templo anala lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linha hau marinhi kagi ya weiri guti mabai. Golu o di templo todugu bon lun sagrau bai la golu. Arinha gatun ginya luagu ahin la ichi gurigi ya dimurei lu lafiron luagu lataru mala na lira. Kama lumu ahi la afino lagu kate lea dagara guduwa bai luagu lataru anala lira lunti la lagun fliron. Ibidi ugwa linya hau, marihi kagi weiri guti mabai, kate lea luagu bai lataru o di lataru lea digu bai kate ligia lun sagrau bai la. Le afino bai luagu lataru, mamari ginyan luagu lataru lafino, lafino ya ginyan luagu sun le ligiba gu bai lataru. Le ginyan afino bai tuagu templo, mamari ginyan ginyan tuagu templo lafino. Lafino ya ginye luagu bungi le agano bai tida. Le ginye afino bai luagu sielo. Lafino ya ginye luagu lala bungi yu. Luma luagu bungi le nyuri bai luagu halau ligia. Ugiabu gu hugi ya rufu tahtinya liluru do Moisés hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungi yu. Ani mebene sinatun lau arufu tani le weiri kutimabe li dan liluru do bungi yu. Keiburi. Richagwa udemi habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadugani. Minkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi adundi hatinya marihi tiya hugi le. Asi hatin aba minimini ani hulutu aba kameyu. Hugi abugu hugu ya arufu tatinya liluru do Moisés hama fariseo go. Biangu wa tigibu. aduga tun lo harita gu guri ge lagu bui du la higa buri itra hi kai wero lu ma si e dole ha chibu be bogu di gen libiti ahi muna de gen hibiti gui hi lau buri iveruni lu ma iga du fariseu gu mari hitia aruma gu da hume wero lu ma si e dole ra geru gen furumie aba megin la ruma du bogu di gen libiti o gabo gu hugi aruba da tinha liliru do moises hama fariseu gu piango tigibu Itrahinha que eu morro ho le fain de hote lau harote baugu de libiti. O ende te lari hin. Ahin lurage rugi buin linha lau habu hilanha luma sun luuyeri iveye. Itrahinha. Baugu de libiti ma lubui dun hari hinu hakibu gen gurigia. Ahin muna de libiti buin hinha lau marasu alugo luma figo. Fugiabu gu hugi arufu ta hatinha li luru dun mwesese hama farisogo. Biangu atigibu. Ruhu mutidubo rita kwago li luago hamua ha profeta go. Wende go da humei hamu agurige hama ha buidu banya. Abati harinya go, lu hamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go, midere go wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. La ulira, subudi watu hongwa, lu agu haduga wagunya dun la ha afara go balinya profeta go hagea. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha go. Hebe go hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta go, hama hachubanya au, hama arufu tatinya hun. Kamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itra loba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha hafara waguwa banya. Lumakia meha aweli le richakwa bai dari luma sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu habala duru hawagu gurike halani na dan le luagu burison kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chukwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weya su nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gintaruna. Mahatana. Wetoti tere dera huba maluga. Ani narinya haren hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay li dan liri wabure me bungiyo.
6: San Mateo, capítulo 25.
2: Aba lerinya gu Jesusu.
0: Itara lubati arui hani le lani na sielo kei disi ni bure inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafri du lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidon marie. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lidan bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinya habudin lau gasi baugu din luile lidan bai halampu. Keisi ti ladara saron adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugu. Kibri luagu wa midi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasa aronsun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidange higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haniya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logo bai uon, logo mehon. Hei bagu bai lenye lubai lalura hoa agayi hahumamu gahongua. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, aba hebelu ruluma lidon marie, aba ladorunu wabena. Larigien, ligia hachilu no hibri uriya niburi inginya hagia, aba harinyagon, wabureme, daraba ibena waba, aba larinyagon hon, ninarun hao ibidye tunno.
1: Aba ti larinyagu Jesusu hon.
0: Agago duwa nyuhoma. Ladiga ibidiye tin hon kabala weyu ni kabala awra na giribuda awle wuguri garo wargote ubau wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lun ladungu weya su lido amu fulaso aba laguwa ruhon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye keiburi bia milu lun aba keiburi milu lun aba. La fare hani hon kei ha bafu lo hawadi ga maridu ni, aba te lidi luagun luweye son. Le musu le resi birubai sengu milu fiadru, aba luwadi ga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadru ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganhe te bem a milo lá um. A gente lerece bem bem milo, abalide, abalaxigem abahuio, abalaramo de licença, leio budirinhem. Sarago dan larigem, abalagiri budum e o budiri, abalagumesero arance a rama logo senso. Furumi, abaleabim lerece bem bem sengo milo fiadro, abaledere groni lun leio budiri, lao sengo milo le laganhe rubem ligue buogon. Abalarinha gulun, niu budiri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyiru ligibuwa gun. Abalarinha gun, iu budiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wapubay lidan le murusu nruguti, nichi gagibe ti mati la buguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Larigin, abaliyambi le resi birubay biyan milu fiadru. Abalarinha gulun, niu budiri, biyan nye milu fiadru bichu gunu, aniha biyan milu naganyiru ligibuwa gun. Abalarinha gun liyubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubay lidan le murusu ruguti, nichi gagibe ti labu gine bariya ha. Kei mon, gunda ba uwara noma. Ligaliabi le resi birubay milu fiadru, abalarinha gun lun liyubudiri, niyubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban, abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanu futa dumbay, aba nidin aramu dey bisensu labu ginye mowa. Aniha lubay ti le bani. Aba larinha gun iyu budiri lun, musu salofuriti, mou niti. Subuti gubay binyali lua gwa luba hana lenyi lumuti mabu na guna. Abuta ha au lenyi lubay mashaga hana nikata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichiguni nisensu mbanku rugun, lundala hamuga nagir budun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinha gon honha nyembanya, gita hume sensu le luma bay lue, ruhu me lun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga we buiti lau le luma bay, li chugu ba lau un lun, aba me ligira gon lun, ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba lue. Musu ti mouni ti le, fui hume lidon luburi ga le lbogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha, akuni ha me lari. Dame nagiri budun, au le uguri ga rewar gati ubawa gon, ni abi ba kai uruwe ga yego angeli gunaw aba mena nyuno lwago nala lau uweiri guni lu na gusere go dunia sungurige aba me haundara go gurige halile na sunfu laso nigibugi aba mena fani na guninya hawari wago wa kai la fani na guninya huni ru mudu mudu hata gi e kabara aba me nichi guni hari chagwa ba nligibuge bungi loege nowene hauri ba ba nligibuge bungi loege banya nubona nariya ga me hon halwege banya nowene Igogo, uge lebini la lebe nuguchi, resibi humai arui ha ni learanse lalu be huba lume ge ladugu ni bungi ubo. Ladga dale nalama shubai, rutu eigini no, dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibu ganya ha nubai keichi luduguti, rutu muna no. Dagati madagra gu ni nuagu, rutu dargu no. Dale nasandi rubai, nyutu tu arihana. Dale nadaru bai, nyutu tu arihana. Aba meti harinya go richagu ati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igini bun. Ida bugagia wariha bu lau magrabo, aba vichi ngwa dona bun. Ida bugagia wariha bu keichi ludigati, aba vichi ngwa muna bun. O madora kunga, aba vichi ngwa dagwa bun. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisirgo, aba odin riha bu. Aba meti narinya go hon, ni naru hau, furime gwarga kate leha dugbe, lun aba hada gya namule no. Kala luna bumbay, nu ginye hadugay. Naniga meti hon ha luegen bayan nubona. Dise huma nwe, ugye le lumbay ha sufri no lun sunda. Heba lidon watu ga meti le menye guchatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama shubay, michuntun egini no. Dale namagra gudnubay, michuntun duna no. Ebu gati na kechi ludigati michuguntun muna no. Megeti na dagwa michuguntun no. Sangiti na, dawa au, miditon arihana. Aba me harinya go uribati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilawmo o magrabu keichi ludugati o madoira gunga o lau sandi o furisi rugun lu midira gu wamanibu. Naniaga me hon, ni nare hau, lagu furumi warig na kate ile madugun hubay hon gurigia, ka la luna bubay, madugun humuti ginyan no. Aba meti haudi ha mafio gati lu ha sufiru nye lu sundan. Hameti rishagwa ba nilegibu ge bungiyo, aba mehoudi sielun lun hagundaru nye lun sundan.
6: San Mateo, capítulo 27.
2: Da laruga dube, aba hadamri dago sun habu tigu fadirigu hama wugirien weirigu te lida hafia hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesuso. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimati. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lu longwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni drandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadiri gu luma hon gugiri ya weiri gutia, aba larinya gu hon.
7: Afigo hadin, lau nedere gu aba ugiri madunu ti lu longwe.
2: Aba harinya gu lu,
8: kamia gele wama, bugie lu barihi lau lira.
2: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
8: Fianti vichu gu ni sensu le ti don grafu, to lage ili sensu na bungi. Le diga le begi oweni.
2: Aba hawara du, lu lagaye hon lu fula so aba wugiri le adigibe kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon terencha nyen. Ligia lo fula su hita lubai liri fula su ligia chile lo modan le. Itere lia lagunfu liru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
9: Baruga buti darandi musu fulata ligia. Ebegi le hichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagai hani lo fula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau. Kinaria kuni nabuhe menu.
2: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
10: Buguya sa harue tabai horiu.
2: Aba larinha go Jesus ulun.
0: Buguya guanarigu arinha gubali.
2: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugiri ya weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesus ni kata. Aba te larinha go Pilato lun.
10: Magabu bumuti sa le harinha gu bebuagu.
2: Mouna buti Jesus ni kata. Aba te taweri dun lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gade aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guari gadangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba lalga dunia Pilato larinya gahon.
10: Kahabusa rube nigra gudun hi. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
2: Liri du bali gia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago la la le lani na guseruni. Aba tauna ha lumari yarinya galun.
11: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guati le. Ladiga gavene du tinabuga aba uwene du uribati arie bubuga ladiga grigia le.
2: Aba hadaru ni habuti gu fadiri gu hama wugiri ya weiri guti ya hada ugridi ya lu hamuri ya halu lafuri gu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su gridi ya hagia. Aba larinya gu hon.
10: Kahata ge biyangu be hapusara gulu nigira gudu hon.
2: Aba harinya gu.
12: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba larinya gu Pilato hon.
10: Kabati na diga lao Jesus leo mbe lari wa guwa Kristu?
2: Aba honda bu sungu bai, aba harinya gu.
13: Dago bai lwa guguruwa.
14: Aha, dago bai, dago bai lwa guguruwa. Dago bai!
2: Aba larinya gu Pilato hon.
10: Kati uribati na digi bai.
2: Aba tima haguwa ragu, harinya ga.
13: Dago bai lwa guguruwa.
14: Aha, dago bai lwa guguruwa.
2: Dale larihi bali Pilato, luago siyan lan ladiga ni kata luwedi ya chagago, aba lamure haduna, aba lachibu ni luhobu, agibu ya gridia, ariya gena.
10: Mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tile, huku ya lu harihi lau.
2: Aba harinya gusun gridia.
15: Wagi hama warahi, wanegaba frumi ya ruguari giduru wa wugu luago lawe.
2: Aba ligira giduni Pilato barawasi, aba launa ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gen, aba hanigini lisuda rago gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sun sudar gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu ufunatu luagu. Aba hichigu aba rigi lauti hiyo labu lugu. numa aba maduro luha burugu le longwere. Aba ti hahu drogu ligi bubu. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
7: Kabaga ila haruwe te huri.
2: Aba gien hasu ere guni. Anige he maburu ligia. Hicha gwe laburu. Lari gien hehera halau itara. Aba haraga chunu degu funatu luwe. Aba hadere nu ladere guluago. Aba hanigani lu ladara waguni wa luagu gurua. Dale afuri deina haya lube. Aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni lu hanigani luguru wa Jesusu. Itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata. Mini la lira lubara labu ichigu. Nyein hichika diwei. Migi sinyo lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcha rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamale Jesusu luagu gurua. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare inhanu la deira guhadago. Itara linha lagunfili rulemehe laburi habai profeta.
16: Agure da tinha ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, eredira tau na deira.
2: Aba hanyuru nyei, lu honigiruni. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigu ne nyei lubei larienga kala lidurubei. Itara linha aburi honi ligia.
7: Jesus le haruwa ite huriyu.
2: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
7: Dugie le ganyara bibagu lumi tempulu, aba ye barara magudumu li dauruwa weyu, salbago babungwa, ahen lirubu baibungiyo, lariba luwege guruwa.
2: Itara linha guia hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele luru do Moisesu, fariseu gu hama uugirinha weiri gu telau, aba ha harinha gu hama gua.
4: Salva ti amo, ahen lungua, sinhati la salvara gu. Ahen ligia lube harue tebe israelina, rarila loigia gurua, afinha mamamu ga luagu, rula la finha luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inaani lube luagu hinsi elalu, kei aninha galali lube won, luagu lira la bungi.
2: Anaba hamuti gien hiwari tia haa daguwa banya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladengri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira nubungyute, nubungyute kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubu ibe agambu ki, aba hariyago.
15: Laguhe ugiri le lu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidira geduni, to diwen garihitu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
14: Ingira bay, wariha le hanyumbi Elias salbare.
12: Wariha hanyuwe.
2: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti. Aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu tempulo, lida biyan murusu. Inyugia lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labowu handibu. Aba lahuna chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungiyo. Hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lida ge hamua ha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei hariha ya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba hariyagu,
17: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
2: Yenye no saragu uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguye deina lube, aba liabi aba ugiri risiti giri ti Jose, ida agieti fulasu le giri be Arimatea. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumu Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesus luma.